0: This is news in Samoa for Radio New Zealand. Pasifika. First, the headlines. MBIE confirms botched up biometric project cost blown out to $50.7 million. Search ends for dozens missing after Vanuatu's MV Matui disaster. And in sport, Aris Tavea has shoulder surgery done and vows to be back soon. With this, the details in Samoa. Te Aumurea, Talani Monole, New Zealand Speaker, Wallon of Tapoi, mine. Os ploketus a pāla lua o fisa whamalanga inga New Zealand pione iwane ina la whai. Ta pāla wai risi lia mani mima se furu miliona tala. O lopi te silo ni matanga lunga o business i mga lunga Ministry of Business, Innovation and Employment, MBIE, Nick Blakely. Tā tū lai nōpau whai pūlo ar komiti whiriwhiri ar pārmeni lea sura nā whīlea se mūne mūne ar vai teimeno nō whai inga ar pārmeni o ye nei. Tā e whā maoni ai, ele lima sifun tēs mara fiti miliona tā lau tūpia lau tūtongi nā whonga o mai mau nei. Ele whā pō wina o wala whā teko nō wasi e mai tau inai fōringa vai o tangata pōle biometric upgrades. Tā re mawhai e plegli, ona pūlo misi, ole a whā awa wina ona paluni lunga e tupu whā alu. A o te atu ngā ruenga sa whaia māla mala mai pūrenga teo tupe tele ale mata ngā ruenga. Sa whautuina i minister e whapea o le ploketi wailo ai o le IPE po le in-person enrollment. O iai le vali te tamari fitu miliona tāla o tuku whāru o whamangalo. E peo nei ele o tanga mani whapowino o wala mai tau inai fōri ngā tangata ale BCU, Biometric Capability Upgrade. Ele i maruia, ma ua leo toi ma whai o na whao ngā O le ploketi ale BCU, o mai alamo na lusia i le pāke pururua milion tāla o tupe ale au titongi la ponga o mau tue wha mangalo. Ma o le ma whaia le matanga wenga na wha lia pe o a tupe whaaru o le au o iai i se ploketi o suyai. O plegli sa wha maonia lo na le wha alo le pāre mene e le masin tolua ai lo na lima ka i se ina ma le lo whai pule winga i ne ploketi o awala wha te kono losti sa le ine leing. Sa ia lungo ai le komiti le san rafi ma toa ila ngona lan whaano noa le tūlanga sa o iere mata ngā ruenga le MPIE, ma ua iei loina nei, le iau se maunga a air whainga tān, mo le pwes fawfau wino le wha tua tuanga ma le katunga ar komiti, ma le pāre mene. Ma i tā ua fwoi ono iyo le ofisa sili, e na tā mohi nai i tūlanga le maruia, ma e fiti uma i a teia, i a lona whai o swinga sa mana mia, e a tiri wha maro si ai le wha labra tonga. O se tamā tāi o i se whai isu su ingo lei sene ava tā avale po driver testing officer po le DTO. Tā pātā ina mani tō e whai o su inga ava tā avale mō lei sene tū wai. Se su su inga tele le o fui sōwhila o inga ni sila. O ia pālia nei o su inga tā i tasi uma. Tā ia pātau teia sā whea ma wha maoni. Ma ia tā wai. O lo wha alango lango i lo fui sōwhila o inga i wha maumongo fwai numera fwai wha ni mafo fwaupo cold statistics. Ma ye tama mau lava, e na te le i awai lava i sōsi ngā yo inga le tāla pēngai. E pāsi esu e ngā mōlei sēne am tāwane. Sa mō mwātu wha iloa le tua ni usila i esu mōlei ono o fista e pa esu e ngā mōlei sēne am tāwane o wha mālo lō. Ma le isi tō fito o tā fia ringā rurua mōl temine, i rutonu o le tunu. I le ono te lau lima sifuro awe tāwane sa mana o mi ale tue whaio la tu se e ngā mōlei sēne. E au fia i tangata o fista e pa esu e ngā mōlei sēne am tāwane o wha mālo lō. O le tamai tae wha mautu e o kilani Mikaela Hau. Sa ngā lua ele ofiso suenga o le senio. Am ta vale alma ta ngā lua ngā whela o ingam. I manu kau mare ofiso Silver Park. Sa mau e hau, ia se wha aninga tu sithia mai le ofiso whela o inga i ayulai. E tu samuru na wame wha malo lo mo le temire. O se ofiso e pae suenga o le senio am ta vale. E lea tu si sa tiro tiro ele le tori silo lo longo inai i hau. Tā mai tau ina le ofisa whala o inga ni whaati i tāu ni so tāna o le valatele, o le whaatūranga no lai sene, e nati pāsia mai le whaatūranga na e iai le tinu awao. Tā wai le tūsi e le maurunga tele atu le whaatūranga no lai sene avata avale pasina i lor whaatūranga na mo ofisa e whaia, so e ngā lai sene avata avale masani ai. E pa tino le itanga te su e ngā lai sene o le sina sa pāna na upi paina, ma le whaatūranga na maurunga su e ngā whaatino sa pāsia, mo te ngata sa pāna na upi paina. O le vastalu ai, sa alo ngai ele ofisa whala wa inga ya hau, o whaia neri whai unga e whaia rea ngā ina lan tūsi whaia maoni o se ofisa e whaia suenga, ma ua whaia sa ai ona to e whaia ni tūte o se ofisa e whaia suenga mō lei sene. O se vai angasua su e olosa inia gale vai tafe ale South Westland Lake, mō le vaa lele sa ale loa i da, teibisa leo fitu valu o lato whaia nei. O se mea se ala to va ia le to lua le vasu nei, po ringa mai ele o se va alele. O le se ilinga fōu mo le va alele o le whainga malanga le CTEBU, ta fa te CTI. Ia tu yo ai ngole va alele mo le pase se to ono iau tafo le vai tafe le lake mo e raki, i le tu ima tu hath, i le tarafata i si fōre motu i saupio ni sila. O vai ngole leo leo ringa te fale, leo leo, ma te fiti o sami ni sila. Ta la to fa ngai nei, ima sili o fa ate ilalo sami sauna equipment. E fa atai le ta elu vai tafe ila tu lua da sa nei. Ai le maulu yai ile au maulu fa pito ile sami. E tilu tilu ma to ia ile foringa o le mesa la tu mai tuina. O le ele ile lo sa tini sinia ma perkuch sa te ta ia le sa i linga sa i falia. O se tu langa sa tala fenga yai le tilu tilu ia ma to a te tonu ia au maulu. E le o se va lele. Ma ia fa di ai ile mai ai le fa su vito sanga talo na palasti le va lele o la tu malama la mai. Ile tau tele o le teminei lea mo ainga o ila tu eto ofitu sa li loa. Ma te ngate ki tasi uma sa ngā rulue mo sa ilio ni tali ile mea sa tupu mai ia ila tau. O le toi fai o nei sa ilinga e mo ni mai ile fai tau tau sanga a se pulu ma tupulu tau sanga o tau mwhainga. A te ngate su e fai pito mo fela ua inga ile ea ea unua mani tongi. Mo sa ilio le valele al paipa Cherokee Ono. O le valele le teni sa palasiai a o ilunga i le pailake a veta avale lusulwa te sanga Edwards Morrison, ma sui e te olimo te au aingo le Stewart, e wha mautu i Dunedin, ma se tamai lusulwa te sanga David Cock. O wha maari al pule ngore sanga le mure ngate e kwale le motu vanu atu, i le wha mautu li o te omu whainga mure sa ilingo i lato o lo o misia pēa, ma i le wharvela ve sa tupula te mai nei le vaala o loa ale MV Matui. O le baala o loa sa whao ngai ne whelawa ia iuta i le vao motu. Sa sa e mangoto i le lolo wa sami le vao Santome and Bay i le se fulu aso te ruain. I le whaitau se fulu o se fulu te ngate o iere popolenga o whanu soi fua. Whaaria le sui komisino o le pulenga o le sao ngale mora ngate i whale vanu atu. Mo ma ta upu ia wha vao malo mtu la thono Lloyd Figiasi. E to o loa sa wha mao ni le whanu soi fua. To o se fulu faa sa wha sawina. Ma le tōl sumana marue o mai lama le temi nei o loo nei loa. Ma ia whaari ai o wha mai a nei le sa ilinga, ma ia ole a whaia le maa lose su su enga tūma o tine ngoto ma le wha tinonga o tāngo le mōre vāng, ma ni tālo sanga sivili mō taui ma i sui sui o ainga. O le komisino le pūlenga o tāngo le mōre ngā te pale vanuatu les John Napuati, ta ia longo le leitoni sila pasifika le vastuluai. Sa le hei ma se wha tinanga sātu inātu le pūlenga mōre vāng, e ave hei ni pasese. Ma ye ta o foi o ta pa ina nei po la ta pa ina nei pulenga in mo dia fa sul tula fono fa sta ngar ka te ni mar company o nei na va o Dr. Neil Bird te ri su su fa pi ko nga te fa le sa ye long wai de va ngo tala al APC e fa pe o mo tu le pa spika wa fi ai e te pa tu lenga na ma lu te lu tanga te fa no soi fo i fa la te va al sam i le lo lang pe a fu fo te wa fa yo tu nu te tasi ma ye ta wai o fa le la ve le va al MV ma tui. Wa vem fa tu te ingor fa fi tau ni pe ona lip ti ai el ABC. O fa ni el prestelo la sosa la autostal al pastica de Pina, Pacific Islands News Association. E mara mi el autostal ona tele at se pui puinga. Pe au o mai lo el lip ti ai no di fala a fa la por butonga. E fa ma po ina soninga tu la fono. Tele no ile lo lo tele no anga soninga tu la fono e fa ma po ina isabu de busta. Samu samu fitin. Sa whaaria e ka lafi maala, o le autistala e tuasu eina i le sala ua io mua whala au whasaina, o pete iai mare wha tupula io wha matau ilo atu sanga le mū. O maala o tu stala po i mōre rei kiori sila pāsika i tonga, a ia tui mana tu ai te whaala vlawe sa au fi aispi stala, mai nero minga ar kele ai tonga, sa ia whaia te lipo ti se kengi. O se sui ori kengi sa aru le ofiso nu spef pai rase so ai ma wha matau ina te stala. Sa wha sino e maala e wha pēr i tonga lawe ia, o le wha mama poino soni ngā tū la whono, ua tele atu la wate whanga tā. Wai e tā wai, a wha tū preeso tū la whono, o mana o mi aile ni putia ma waha ili li a pitai. Le au tū stala e tauna pui pui a mai wha matau, ma le wha tū pe vasi a o whai ala tū ngā luenga. O au whai li poti mtū stala at pāsika mai li tū langi o lo iai fiti le vasa nei mori tau wafi a ngā le pina. Tā lo ngai moala le tū ani sila pāsika, o lo ielo na wha o le atala noi nai mta au tāua mga rua ngā whātu stala i leitu langi. Tā longa, o le kapteni o All Blacks ari kawea, wama e neono whai le tau tonga o lontou au sa se e le teimi o le tā longa tā whai ina lua tupu iwa lupa whā, e le spring box Afrika staute mua mua tu le masina nei. Mo fitai a inei, a le lusifo weti mata ina le tā longa mre fitau masina e leitu e tā loa ai. Ta afia sa vele teimi o ni ta alonga pite uliano ni tonu o ni ta amarasanga sa fai ngoi nai o ni malanga. Mō ta alonga au au pito silo na maua ele lakapi, rugby's greatest rivalry, Africa Sote. O ia leisti o ta masa afia ma ele ta amarasanga fe feu. O le aia misia nei la, ia ta alonga pite ulia lua ma le wawa pisa australia mo le ipo plate slow cup for the mass in the foam. Ile ta alonga am ta fai ale malai Eden Park. Iau ki lani ile sa spulo o kitapa. O se ate sa po e lungo rei tu lau tu se ingal Instagram mi le vase rei. O fasta la lawa ile ate sa vea lungo ono mo engat fane ma. A si o mia au tapa o lono to lua. Sa sa kia. Sa kia lea. Lo nau se a Julian man to lua Julian. E a Fatima. Ia. I se fa o pungo tu se ai. Ua mai ale tau tonga. Ai ole a toe. E lo toe mau. Ai toe tiliu mai. O le tamana sanga fōwana me te polo tūma o te lungari a Anna Mowbray ma Ari Williams te whaona ma whai na tū whata si a i talonga e se lua e o kinani. I tele noa ngolo whasolo mo le au ni te polo le Northern Mystics e tū whata si a lea ma le au la kapia le Auckland Blues. O le tamana sanga tū pala kapia bas teka e pēna sa mō mori buti aile le tio ni sila o talia le ne te polo ni sila. I le tau whonga le au lungari e mawurunga tele se la au loa mo le whawaina lea. O te tamaristanga di te polo whalo te oishwale, ma le rua te malero po fitu, i se sui inga tele o iai le taalonga whalo te oishwale. Te lalo te whaatamo e nga fowa la atu ma ote ona whaatamo eina, i a lea tamaristanga i lei sere mo pisni te whaatamo ina tu tanga te ona ina i a au. E ene maama angale le teori sila, o te tasio ila te oe ona ina i a lea tamaristanga, o te whaatono ona kampani whaatau whale ma whanua e o kilani Peter Thompson. E pe ona whaietana noanga Mowbray ma Williams e winga. Ile fatto wino le scene mo di polo leo le ava a guai male au la capia le blu o mai la bona yani so tanga fa pisni si va nei au ta alo lui au ki lani ma Thompson was a dashio vai mo le pulema fa pisni si
1: Fala Floria tu hanei e tau vala tala tu tupu ke lata moe aho nei whakamua. Long e tau buta whakatufonu, whakatufonu hanu silani ni kua whakamori, kai tau se whakamawhisi ngoe hai ei e tau manatu tupi tupi kua nākei o ta tai, wai tau whakaholoanga ni whamhani ki ai. Ni pehe puloto me he aungu puloto hakalana ko Dr. Suriana Mone, nākei lata he tau mata whakatufonu nei ke tau se whakaavi pihia, hakoa lata ke whai mga aho ke hakahaka whakamitaki. Koe tau manatu tupi tupi hana, hako tau se tau mata whakatufonu kai nākei whai ono onuanga whakamakutu, Moe tuku atu ki tau tangata ke whai talhawanga, tunga ne whamhani ki tau se e tamu hakoa mole. Koe iki pule ko Chris Bishop ne whai takitake tau whakaloang ki hiki e Resource Management Act hapa pehe, kwa nakai mitaki mai tau lalianga ke whakaholo ki moe tau whakalaulakianga. Ua e la lama ta whakalifono kata mai ki hukuiaki e Resource Management Act, kwa hoko ki he totoanga ke toluaki ki loto he whanoe ki pule he New Zealandi. Koe tau la la mata whakatufonu fōu, koe Planning Bill, koe Natural Environment Bill. Koe pehe whakatufonu, koe lakaanga lahi hanei kia lata me tau puhala, me kua palana moe whakatakatoka, kai mua atu tō whakamukamuka, ke tā langa whalua ta whale, po ki tau puhala tū, moe whakamawhisi atu fō ke tau matanga hoia. Kai hahaia e tau hata ki anga mai he tau mtakau, nei tau tōku atu ke whakatufonu. Hako tau se tau whiwhiriana nei, mai nā kai whai ono onoanga ho kolo ke he tau puipuianga mai takataka i motu. Talahau he matakau Greens koe tau lālā mata whutuwhono ne kua tuku atu ke hikia i RMA tō lahi e hanghang kia lea ke lata mo e takataka i motu. Kua pehea Land Fam koe lakahanga fōu nei ke mōmō e takataka i motu. Mai toka atu ke he tau kampanila lahi ke whakatumau halatūla tau pohala ne kua tākive tokoloa ke he takataka i motu. Pehea i foki a Land Fam, koe whakatufono halakusan, koe whiwhiri, ke o moe tau pisinisi lalahi, mai pehe, wa nāka i whaimana ne ke lea ke hiki ki ana, he matangi. Pehea foki ma halotola tau ngā hoa, ne kua moumou e tau mata whakatufono, ne kua tau se pawaki ke pui pui e takataka i motu. Tahe tangata whakapuloa tala ne moa i he Emmy Award, wa hoko ato ia ki sā moa he tau nei, ke whakaako e tau tangata whakapuloa tala mai he Pasifika. Ko Tamara Vaifanua taha tangata whakapuloa tala mai Utah. Moe, mole ua whamali me tau he ngahua ia ke he tau whahi whakapuloa. Ka ko ia e tangata sā moa whakamua, ne ko hoko atu ke kotofa news anchor he maanga ko Utah. Ko ia i sā moa hakwe whakaroanga he US Embassy ne kwa ngā hua mwe tau tangata whakapulo atala, mwe tau whānau au ngā pulo tu mai NUS, ke tau pohala kumikumi, mwe whakamalolo e tau pohala ki tohi tala, mwe tau puipuianga mai tau tangata whakapulo atala. Kua fiafia mai nawala hea vai whanua, a kwa maeke ia ke whakaonga hana a ngā whakamotu, ke tau ngā hua he maanga ne kwa whanau, mwe tupu hakea ia ia. Koe Ambassador Hamelika ke motu kuki airani ko Jared Novelli tō matutaki atua ia mwe takitaki ko Mark Brown whakarataha mwe komisina tō runga New Zealand ki Lalotonga tō whenonga atua lotur ki Tonga Rewa hea honei. Koe oa tō lotur ke whakauru mwe kamata e wala whakamua he tō palana mai tau whakalaulahianga ke he wafo o moka ne kwa manaki ke whakamuale ai tāsi au taha poeni lima e miliona tālā. Kai pehe e ke puli Greens ko te anau tuyono kua whakaua ua whakatose ia ha koe matanga hua whakalaulahi nei a kua tuaha ne ke se ke koe puhalaha nei ke lata mui te whahi kautau ke hohokua te pe whakaonga i e halo tūru a te whakarang i he atulunga. Kua longona e te tangata o whenonga mai niwe e tokolunga he tau tupe kua tutungi ke lata mui te sikis te whakalele mai tū mau fō ke tau lekua ke tau pintisini, ni walo ia tau whakalele mai tau puhala u ta whanoko loa ke tau whakatonga. Kisea koe tau tutongi, ke tuk whenonga mai i ni wē ki Nisilani, koe oe awhi maanga he tau tālā, koe langa ua ni e hoko atu i whakalele ki ni wē he tahe whai tapu. Koe talahawa i he pale mea ko Dalton Tangilangi, ke whaahi whakapulua tālaha ni wē, hane whai ngā huanga ia ia mo e whakatutāla mo e ia Nisila, pihia me te whaahi ngā hua he whakatufono Nisilani, ke whaitau se anga hakua tūtoko lūngala he tautotongi ke tau puhala wakalele, hakua tau le kua fuki ke he Middle East. Pehena hata tūla tau wala tala tu tūpū ne ko mō mai galata mai honei, ko ina ngāru whakaafia nei, ne whakapulo atu.